Igating sa lasa, swak sa bulsa. Sweetheart, maayong buntag. Maayong buntag! Kumusta naman? Anong update na? Maganda rin sikat ng araw, ha? Hindi lang fair yung weather. Mukhang magiging mainit talaga yung ating buo maghapon. Pagkaganitong ang sikat ng araw, pumapasok na sa building ng Fico. Mga ganitong oras, magiging mainit talaga ang isang buong maghapon natin. Well, we just have to be prepared. Kailangan natin magdala ng payong. Dalawang reason. Una, siyempre para hindi mainitan. Pangalawa, baka umulan mamaya, at least mayroon ka ring protection, hindi ba? Aha. Kaya naman dual purpose yan. Hindi lang para yan sa matinding init. Lalo-lalo na sa ulan. Di ba magagamit natin yan? Iba sa inyo, nahihiya pa magdala ng payong. Pambihira naman. Tapos kapag wala namang paproteksyon, kapag umulan ng malakas, ayun. Mukhang basang sisiw, kawawa, hindi makauwi. Diba? Bitbitin nyo na yung payong. Dalhin nyo na yung payong, huwag nyo kalilimutan. Yung isa sa mga pinakamatinding sandata o panlaban natin, ano mang klima meron tayo. Last hour ng ating program, Jason Steele pa rin, ha? Ako pa rin to, hanggang alas 9 ng umaga. Ano man ang plano ninyo, saan man kayo pupunta? O, abangan natin, marami pang mananalo ng bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat dyan. Meron pa tayong mga draw. Marami yan. Buong maghapon yan. Hindi tayo iinto sa pamimigay ng mga grasya para po sa lahat ng mga sweethearts natin. Oy, good morning ang Bakonga family. Oh, maraming salamat, ha. At ganoon din, ang Bakonga Street. Bakonga, oh, thank you sa inyong mga paminaw diyan, Napita. Shoutout, Zone 4. Sabay labas dos, magandang umaga. Oh, nag-rock and roll na ba ang tanan? Abay, grabe dyan ang imong energy ba? thank you. Bakonga Street, akong family. Olango, Dikito, Permale, Ranario family. Maraming salamat. Laki ng pamilya mo. Olango, Dikito, Permale, Ranario family. Thank you so much for listening. Magandang umaga.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukid on 31 minutes after 8 o'clock over in October with Ecot Dance, and was brought to you by Birds 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy, ang dami nagbaba-shout out! Masaya mo na natin ito mga to. Lahat ng mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8 until now, nagiginig sa atin ng Tesha Eatery, Super Traffic ng Alco Village. Hoy, magandang umaga. Ganun po talaga. Hoy, may balik na tayo sa mga regular na pagpasok sa mga eskwela. Di ba? Balik na rin sa trabaho, di ba? Masabay-sabay, balik ka na. So, ibig sabihin yan, kapag kasabay-sabay na nagbabalikan sa trabaho at eskwela, ay isa lang, equals traffic. Matinding traffic. Tara, di ba kayo sanay? Sanay na tayo dyan eh. Magandang umaga, Manzano family. Ganun din ang Arellano family, Balasabas family, at Tabdasan family. Mga taga-Marabag Bukid na lagi po nangiginig ng Hard FM. Uy, dagang salamat ha. Thank you. Magandang umaga din. Oy, shoutout muna sa Barangay 7. O, naminaw daw karon, labi na sa kusinero ng Ningning Eatery. O, Ningning Eatery, si Lito Dalook. Ay, matagal-tagal itong hindi nagparamdam. O, Lito Dalook, magandang umaga. Kay Madam Wilma Cabiles. At saka kay Boss Maki Chong. Magandang umaga kina Boss Teddy Chong. At sa buutan, kadalira, maduulan, nga gagawad sa Barangay 7, na si Kagawa Gina Chong. Magandang umaga po. Maraming salamat. Oy! Oy, thank you so much. Naghatag og ano. Okay, sige. Dagang salamat po. Enjoy niyo po 'yan. Maraming salamat mga taga Barangay 7. Naka Hard FM 'to palagi eh. Itong nang eatery na 'to. Magandang umaga. Pwede bang maka-appeal? Basing makadawat og bugas at groceries. Mao di akong taxi nag-gi-driveman. Monica Taxi. Si Gelnino Obehero. Sige po, isali ka namin ha. Si Gelnino Obehero. I-appeal ka na mo sa ating raffle ng bugas at saka ng groceries. Alright? Padayon lang sa pagpaminaw. Demsa Robles, maraming salamat din sa makikinig. Time right now, we got 33 minutes after 8 o'clock. Ito na, sitwasyon ng ating mga kalsada. Pakinggan natin.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Waikura Tranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steel. Kanina, nakadaan tayo ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, stop and go lang po yung masasakyan. Yung sa may banda po ng mga may traffic light, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Patag both sides. Papunta po ng Carmen, may kaluwagan pa. Maliban lang dyan sa banda po ng Sirinya Corner, Bellarin Street. Kung saan nandyan yung ating city hospital. Papunta po ng Alco, may slow moving na dyan kasi wala pa akong nakita na may RTA personnel, Jason. Kaya nagkaano-ano na yung mga sasakyan dyan.
0: Nagkabuhol-buhol na.
2: Nagkabuhol-buhol na. Hindi kagayan, buhol-buhol.
0: Agay. Lagi.
2: Kasi wala po akong nakita RTA personnel, Jason. Kaya gano'n nangyari. Papunta po ng Alco. Kasi may nagkis sa'yo na matraffic ang Alco. So galing yan sa Bellarin Corner, Sirinya Street. Hanggang nakadating tayo ng Divisoria, may kaluwagan pa naman, Jason. Hanggang nakabalik tayo ulit, nakadaan tayo ng Carmen Market, ang maluwag pa, hanggang nakabalik tayo ng Patag. Papunta po tayo dito ng

0: Inensi, ikaw sa magahan. Maluwag pa rin dito sa ngayon, Jason.
1: Kaya, sabi nga ni Papa Ro, sobrang traffic na talaga sa Alco. Umalis yung traffic enforcer.
0: siguro kumain siguro kaya walang artillery sila dyan.
1: Kaya nga eh. Baka nagchibog. Anyway, sige, maraming salamat ha. May pasayaro ka ba ngayon?
0: Nakakadrop lang dito sa banda po ng NHA Kaswalan.
1: Alright, thank you so much sa iyong report, HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon na matasana ang nagdaanan ko ngayon. Nagpasada group Juicy Poy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM ka Gandhi Auto City, 93.7 Hard FM ka Noon, Espresso, Serena Carpenter, at 47 minutes after 8 o'clock. Ay, kinig sa atin itong buto di taxi, oh. Si, anong pangalan nito? Wala pang pangalan eh. Saan mo sabi mo yung ano? Yung pangalan mo. Gusto na niya sumali. Nag-message sa, face, sa page ko. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo ha. Si Alvin. Alvin Caldero. Oh, shoutout sa iyo ha, Alvin. Padayon sa pagpaminaw. I-appeal ka na mo ha. I-appeal ka sa The Price is Rise Overload. Mga taga Goldcrest, especially sa service department. Kina Joel, kay Esther, kay Denday, kay Mercy, kay Grace, kay Ivy, kay Judith, kay Cherry Ann, kay Eunice, kay Janjan, kay Rosie, kay Arlene. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat ha. Mga taga Goldcrest, naka-follow na mo sa page na ako. Mga taga Goldcrest, search nyo lang ha. Jason Space Hard FM. Mga taga Goldcrest. Yan, good morning. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Di ang napita. Sana'y maganda inyong mga umaga. Ha? Pinagkakaabala. Siyempre, trabaho. Ano ba yung trabaho na naman? As usual. Magandang umaga rin. Isang shoutout naman dyan ang De La Fuente family. Kina Melinda, maraming maraming salamat sa inyong pagpamina. Kung saan man lugar kayo, thank you. Para sa, para mabigay naman tayo ng bigas at saka ng groceries. Draw na naman. Draw. Ito, paminaw. Pili tayo ng lugar. Tatay, bubunot natin second winner. Roulette Select. Ang aming studio nandito po sa FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Ops! Makabalan! Bunot tayo ng drop, sa dropbox sa Makabalan. Bunot tayo isa. Oops! Ang address ay Bara Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Bara Makabalan, Christopher Panulaya. Christopher Panulaya ng Bara Makabalan, congratulations! Ganun din, ando sa ating first winner kanina. Congratulations din kay Lemar Uba. Lemar Uba ng Konsolasyon. Congratulations ha! Christopher Panulaya ng Bara Makabalan at Lemar Uba ng Konsolasyon. Congratulations! Samantala, ito ba yung mga iba pang mga pangalan o? Josie Agbanaog. Josie Agbanaog ng Upper Nazareth, congratulations! Nakadaog sa gaog bugas at groceries. Ganun din si Marcia Tongko. Marcia Tongko ng Barangay 34 at Jeremiah Gabresa ng Makasandig. Jeremiah Gabresa ng Makasandig, congratulations! At Danilo Rangel o Rangel ng Upper Nazareth, congratulations po sa mga pangalang nabanggit. ID lang para makuha ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hating sa atin ng Covenant Enterprises, where your peace will get more value. We get 10 more minutes before 9 o'clock. Ito na, huling mga minuto ng ating programa, ha? Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo? Siyempre, sa huling mga minuto rin ng ating program. Kaya bay lang mga sweetheart, patayin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tanang bills, chukarun!
7: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
8: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginon. Isang minuto bago sumabi na alas 9 ng umaga. Time for me to pass. Maraming salamat po. Nako, abangan niyo po si George ha. Magdodraw din siya ng bugas at saka groceries. Tapos babasahin niya ang isang mensahe para po sa ating mga father out there, lalo-lalo na yung mga naglagay na po ng kanilang mga comments. Kung bakit nga po yung kanilang AirPod has a big heart. Ha? Doon sa ating Facebook post. Yung mga hindi pa nakakasali, mag-post naman po kayo, maglagay ng inyong mga comment. Why your AirPod or father has a big heart. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. At tabayanan si George para sa ating love song, sa ating Music from the Heart program. My name is Jason Steele. At nagsasabing dapat kapag pipili ka ng lalaki ha, dapat yung parang tanghali o oddo dahil tapat. Tanghaling tapat. Have a great Tuesday! Padayon sa pagpamina mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuportahan ang anumang hakbang na pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ayon kay Duterte, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ipagtanggol at sundin ang saligang batas. Iginit din niya na wala siyang planong agawin ang posisyon.
2: It is now 9:05 at kami po ang Heart FM, a proud member of the KBP.

92.7 Hearts FM. Kagayan di oro, 93.7 Hearts FM. Bukid noon, I know the feeling of you longing for love songs, but you wait no more. Ito na po ang programang Music from the Heart sa napakagandang Martes. It's the 16th of June. Matapos ang ating pinakaantay na araw. Oo, yung kaching-kaching day. Sige, tayo naman ngayon mag-enjoy sa mga love songs. Two solid hours full of love dito po sa Music from the Heart kasama si George. At hindi magpapahuli. O nga, sabi ko nga medyo solo flight ako ngayon. Alam ko makakasama natin si Dr. Heart very, very soon. Ito na yung question of the heart natin, mga sweethearts. Ito, worth the risk ba ang pag-ibig? Para ba sa inyo, worth it ba? Yung mga, you know, pagdadaanan when it comes to love. Worth the risk nga ba? O, di ba? Susugal ka ba? Yung mga ganun. Okay, let's talk about that this wonderful Tuesday. And you text me, join me as we go through this question of the heart of ours. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 9:16 on the clock. An OPM for you. Gino Padilla, gusto kita. Ha? Gusto ko kayo na samahan ako dito. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM. Kagayan di oraw ay 93.7 Heart FM. Bukid noon. Oh, palagay ko mahal kita with Ice. Icy Guerra right there. 9:34 on the clock. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. At ako si George, ang inyong mga kasama hanggang alas 11 ng umaga. Relax lang muna kasi ano na, oh, 'di ba, atin ang nakaplastar na mga bata sa eskwelahan. Nahatod na. Oh, ikaw ngayon, relax ka lang, 'di ba, mommy, daddy? Tapos love songs lang at ang ating pinag-uusapan, mainit-init. Worth the risk nga ba ang pag-ibig? Well, as we go along in life, marirealize talaga natin that love is part of growing up. Pero ang tanong, worth the risk nga ba ito? Ay, grabe, oh, nakaisip yan. Let's greet the following people from our text line sa 3511. Shoutout ko, ma'am, sa mga taga Game Tech family na binasa ko, mga kauban, kay Kenth, kang Chungkuk, kang Jerry Lug, kay Raymond, especially sa owner na si Sir Romnick Amarilie. Maayong buntag. Thank you for listening. 8973. Sabi dito, worth the risk ang pag-ibig kung ipaglalaban ka din ng partner mo. Yes, I agree. Hindi naman pwede kasi yung love naman is a very ano eh, 'di ba? It takes two to tango, you know. So hindi lang naman ikaw, dapat it's gonna be an effort between you two. Pero individually, ako naniniwala ako, worth the risk naman talaga pag-ibig. Because grabe naman ang kasiyahan na maibibigay nito sa'yo. Kaso lang, may ups and downs nga lang, which is very normal. Normal yan. Pagdadaanan talaga natin yan. Kaya ihanda mo lang ang puso mo to face those. Lalo mo, Giorgio, eh. Sige, salom lang. Text me. So, gusto pang mag-join with our question of the heart. Na-convert na risk nga ba ang pag-ibig? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, ha? Message me sa ating Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Moving on to my next sweep of song, Savage Guarded and more. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kaya mga love songs sa plus kwentuhan natin na nakaka-ouch. Pero, you know, it makes you realize a lot of things. Diba? Nalala mo nung una kayo nagkakilala. Tapos, wow! Kuyang sarap umibig. Tapos bigla, ay, nung hindi kasi nagot, nung binasted ka. Yoko na. Dilil ako. Nawalan, what an syog hope. Uy, wala ha. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hala pa dahil if you really love something or someone. At ito naman ay para nagre-reciprocate. Why not? Pursue. Diba? Pursue the person. Hanapin mo ang kiliti niya. Diba? Oh, 27. May ano na kayo sa akin ha. May life hack update na kayo. Ayan. 2745. Shout out sa mga taga Santa Cruz sa Village Zone 8. Carmen, have a great, a beautiful Tuesday everyone. Para sa ako, George, worth it kung naana ang tanan nimo. Ipangita sa iya ha. Kumbaga, package na ang tanan. Mura kag nakadaog sa loto ba? Ang labas paldo. Sana all. Oy, tama naman. O, diba? Hi sa'yo, Mr. Ryder. Request siya ng song. Sige, I'll try to play that one. I gotta read some things here sa ating Facebook post. Oh, you can message ha. You can drop by your thoughts over there. Dun sa ating Facebook post. Sabi ni Jean Garcia Candia, lahat ng bagay ay may risk. Kaya i-assess how high the risk. Parang sugal. Of course, pati pag-ibig, if your love is worth the risk, go. As long as you are happy. But if you don't want to cry in the end, don't take the risk. Ganun lang kasimple. Tama naman. Diba? Ayan o, nakangiti yung mga sweethearts natin dyan sa Kamayan sa Manukan, Corrales Extension Branch.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. Oh, Rolf Daniel, ikaw sana. Kaso, ayaw mong sumugal. Ayaw mong sumugal sa akin. Nako naman. We got 10:17 on the clock. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang-dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 SRP lang per baso. Bili na. Kasi nga, di ba? Nagsisimula na tayo mag-inuktok. Ayan. Ito may i-share lang ko kasi yung pag-ibig ay parang pagtaya ng tiwala at damdamin yan. Walang garantiya na magiging masayang ending. Pero, kung iiwasan natin ito dahil sa takot, maaari rin tayong mamiss ang isang bagay na maaaring magbigay ng malaking halaga sa ating buhay. Dito na pumapasok yung mga what ifs natin. Kaya minsan napapaisip na lang tayo, sugal na lang ko eh. Diba? Kasi, you know, if you live in regrets, iba din yung bigat na dala niyan. O, 7517. Pag-greet po sa Arellano Madzano Balasabas family, Tapdasan family from Maramag, Bukidnon. Palagi po ako nakikinig. Maraming salamat po. From Puli Carmen, pag-ibig is always worth the risk. Basta sa taong marunong din sumugal para sa'yo. Kung hindi nag-work, okay lang. Hindi ka natalo. Mas naging ikaw ka. Sarap naman nun. Thank you. Hi, Damsoy. Mayong buntag ha. Ate Arlene Abad Patriana sa ating Facebook page. Naminami ni Eric Patriana, ni Buddy, ni Soli, ni Curly, o Curly Liaban. And maraming salamat sa inyong pakikinig. Also, I got a message here. Ayan, from our Facebook page. Worth to share, yes. All worth it. Pero hindi dahil safe siya. Sabi ni Neil Vincent Simbahon. Ang pag-ibig kasi, parang sugal yan. Pwede kang masaktan, mabroken, magkamali ng pinili. Pero kung risk na yon ang nagpapareal din sa kanya. Kung laging safe lang, walang kilig, walang growth, walang kwento na pagtatawanan nyo later, yung mga taong nag-take ng risk, sila yung may baon na memories kahit masakit minsan. Yung mga hindi minsan, mas safe. Pero tanong nila hanggang kailan? What if? Para sa akin, worth the risk siya. Kung yung taong worth din ng risk mo, kung respeto, effort, at katapatan nandun. Kung wala, lugi ka lang. Ah, grabe naman. Napaisip din ako dun ah. Ayun ako mga sweethearts, sa mga gustong mag-join. Sige, mag-usap na tayo. Ano ba to? Parang gusto kong i-express din ninyo ang inyong mga thoughts doon sa ating pinag-uusapan na worth the risk nga ba ang pag-ibig? Agoy pagkalami, agoy pagkasakit. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin. We have a post right there. And our messenger, ayan, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 19 minutes past 10 o'clock. Let's go. Let's hear more dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
1: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Red.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 1047. And a time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness. Ay, grabe naman, I'm gonna be around till 11. A few more minutes left sa ating programang Music from the Heart ngayong Tuesday. It's the 16th. Oh, di ba? Makalipas ang sa ating sweldo. May natira pa ba? Pacheck dos pitaka, B. Wala, George. Katingog na, sinsilyo na lang ni Apir. Ay, importante, di ba? We were responsible to pay our bills and to those we owe, di ba? Some money with. So, great for you. I'm happy for you. Ito na muna, mga sweethearts. Dahil nga medyo... Ay, makaginaw, maglalumta sa ato ang question of the heart this morning. Worth the response, pag-ibig. We got here from, ay, eto. Pag-ibig is worth the risk from 7992. Basta sa taong marunong din sumugal para sa'yo. Ganun ni. It's gonna be, hindi lang naman isa. Dapat kayong dalawa willing sumugal. Kasi kung hindi, what's the use of you being in a relationship, di ba? Alam naman natin sa pagpasok natin sa isang relasyon, hindi always masaya. Meron at meron kayong may experience, mararanasan ng mga ups and downs. Kaya tama tong kanta ng Michael Learns to Rock. You have to promise to be around because showing up does a lot of good things, good outcome. So mga bagay na nagpapabother sa atin. Di ba nga? Kasi nga, when you love, sabi nga dito, kung mabuhay ka sa, tawag nito, sa mga what ifs. Naku, sakit kayo na. Sakit sa dibdib. Di ba? Oo. At yung pagmamahal kasi, walang garantiya na magiging masaya kayo sa ending. Pero kung iwasan ninyo yung mga bagay na nagpapasira sa inyong relasyon, maglo-long last kayo. Dapat talaga kilalanin mo yung partner mo. Di ba, Fern and Faith? Oh, appear. 8892. George, okay na ang signal. Hay, salamat naman. Ayan, that's good to know. Sa may kibawi. Sa may Tutski pala ito. Ayan, maraming salamat ha. Tutski Car Wash. Oh, padayon mo diyan sa pagpaminaw. Dahil mga sweethearts, 10:49 and... Hop, halt muna ang ating usaping pag-ibig. Dito muna tayo sa usaping blessings sa The Price is Rise Overload. And tara na, let's go ahead and spin ruleta para sa magiging winner natin this morning. Ayan na siya. Ikaw ba may entry ka na? Ala, wala pa siyang entry. Dapat magka-entry ka na ha para manalo na bigas, groceries dito sa The Price is Rise Overload. At kayong umaga, dito tayo, bubunot ang ating ruleta po'y napatigil sa Barangay Patag. Akin yung Dropbox B. Ayan, maraming salamat. Mula sa Barangay Patag, akin na bunot, congratulations, Romel Vicena ng Barangay Patag. Congratulations, ikaw ang ating winner this morning. You know the drill. Pumunta dito sa stasyon, nasa 5th floor Fico Admin Building po kami, katabi ng West City Central School. Dito lang sa May Vimenta Boulevard, Carmen. 8 a.m. to 5 p.m. po ang ating claiming hours at 14 days ang ating claiming period. Don't forget that ha. Sayang ma-forfeit ba? On The Price is Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Let's savor the last few songs ng ating programang Music from the Heart ngayong umaga. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Okay.

0: 92.7 Heart FM Kagen di Orawi 93.7 Heart FM Bukinon. Ito ang aking panawagan sa lahat ng mga couples out there. Jason Mraz,
1: when I look in,
0: just don't give up. Don't give up. I won't give up. Ganun dapat sa buhay. Ganun dapat sa relasyon. Hanggat kaya isalba, isalba natin. Diba? O, smile na. Magiging okay din kayo noon sa... It is worth the risk. I tell you, love is worth the risk as it is. So, dapat kumapit ka lang sa faith and hope na it will, you know, it will, you know, it all will pass. Ganun dapat. Eto muna. Hi to 3716. George, shout out. Sa Ora Meat Shop, sina Kuya June, si Ate Bengkay, si Cecil, and si Kabo. God bless din sa inyo, ha? Hi to Sir Roderick. Ayan, magandang umaga. Mamaya pa yung hapon. 1009 naman. Eto, sa lahat ng staff ng City Agriculture Office. Uy, maraming salamat sa inyo laging pakikinig, Sir Bernie Daba Jr. Ayan, maraming salamat. Sir Jazzy, at sa lahat na nasa CAO office, maraming maraming salamat. Mamaya, I'll be back, ha? Magbabalik si George para sa programang Dear Heart. Medyo mabigat ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasi pag-ibig na eh, worth the risk nga ba? And I say yes to that. Worth the risk.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:48 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oy, handa na bang paniud to na to? Grabe ha. Yung ating mga warehouse man ngayon. Nako, busy. Iba naman is nag-inventory. Yun talagang inventory, yung sakit sa ulo, diba? Diba? O, yung mga budigeros natin, ha? Kumusta po kayo? Maraming salamat, ha? Nakatune in kayo dito sa Heart FM, diba? Pampa! Ano ba? Pampaganda ng mood. Para at least kahit mainit sa loob ng warehouse natin. Pwede rin nating sabay-sabay sayawan sa mga music natin dito sa Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Especially yung mga warehouse natin dito sa may Tablon. Nako, ang dami dyan. Tsaka naka-Heart FM sila. Wow, maraming salamat, ha? At saka yung tong mga maskulados nating mga budigero talaga, ha? O, sila yung mga, ano ba yun? Yung mga mababait at saka maaasahan sa pamilya. Happy listening po sa inyong lahat. At saka din natin makalimutan din ang ating mga drivers, mga delivery drivers natin. At saka yung mga suking-suki nating partial riders natin. Happy listening, ha? O kahit wala pang bayad, pwede na utangon. So shout out kay Bimbo. Maraming salamat po sa pakikinig dito, Bimbo, ha? At saka batiin natin ang ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Patag. Shout out sa ating mga momshies dyan. Of course, yung ating suking kainan dyan. Ano yung pangalan? Nakalimutan ko. Oh, happy listening po sa inyo. Grabe talaga, ang dalang makalimut, ha? O hi din kay Brother Talal Makadato ng MCDT Taxi. Kay Edwin Amilao ng FNL Taxi. Mga suki natin, mga taxi drivers, ha? Orozco Bus number 33, si Michael. Kumusta si Michael? O sarado ang yung tindahan. Happy listening sa inyo, ha? At saka yung ating mga suking-suking sweethearts din sa Pabama Bus. Happy listening po sa inyong lahat, ha? At yung mga poging drivers dyan, happy listening po sa inyo. Alas 11:50 na. Oy, andam ng inununan. Ay, grabe ka humun. Happy listening din, ha, sa ating mga suking eatery. Happy listening sa inyo. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Zing Ice Purified Ice.
4: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo.
5: Zing Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe, mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa, unaman ni oy. Unsa, unaman ni oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice overload.
6: The price is rice overload.
11: Overload? Tama!
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
10: The price is rice
9: Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
10: The prices rise. Overload!
9: Marami ang mananalo. Araw-araw.
10: Kaya sweethearts,
9: padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
10: Heart FM's The Prices Rise. Overload!
3: The Prices Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inihayag ng Police Regional Office 10 o PRO 10 na wala na silang namomonitor na anumang aktibong organized crime group na kumikilos sa buong Northern Mindanao matapos mabuwag ang mga dating grupong sangkot sa iba't ibang kriminal na aktibidad sa rehiyon. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, karamihan sa mga leader ng mga sindikatong ito ay naaresto na sa mga isinagawang operasyon, habang ang iba pang mga miyembro ay nagkawatak-watak at tuluyan ng umalis sa rehiyon. Dahil dito, sinabi ni Navarro na nawalan na ng kakayahan ang mga naturang grupo na magsagawa ng mga pagnanakaw at iba pang anyong organisadong krimen. Gayunman, tiniyak ng PRO 10 na mananatili silang mapagmatiyag at ipagpapatuloy ang intelligence monitoring, katuwang ang iba pang law enforcement agency, upang mapigilan ng posibleng pagpasok ng mga criminal gang mula sa iba't ibang rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bugidon. 12:17 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Birch Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Mayong Undo. And also, happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Quezon, Bukidnon. At saka, happy, happy birthday ha sa amahan sa ilang lungsod. Si Mayor Pablo Puling Lorenzo. Happy, happy birthday to you, Mayor. And greetings coming from Isgabi SFB MPC and also sa Minfed. And all of us here sa Heart FM, oh, kikibate rin sa iyo ng happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come, sir. Maraming salamat sa mga taga Quezon, Bukidnon na nakikinig sa atin palagi, di ba? Siyempre, mahal na mahal natin yung mga taga Quezon. Ha? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kabsarap. Eto. O sa may Vamenta, Vamenta Boulevard dyan po sa may Carmen. O happy, happy listening sa kanilang branch manager, si Jerk Nale. Happy, happy listening to you, sir. Kanilang supervisor, si Sir Dan Roa. At sa lahat ng mga crew ng Kabsarap, happy, happy listening. Okay lang kaya tayo malilibre ni Mami Marilyn dyan, ha? Mami Marilyn, maayong pagpaniud to dia sa imo, ha? 12:19 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:47 ang oras natin, sweethearts. Rudimental featuring Jess Glynn, These Days, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, nakikinig sa atin ngayon ha yung ating mga sweethearts dyan sa may Barangay 31 Santo Niño Cogoy. Oy, shout out especially sa kanilang kapitana, si Kapitana Delia Wabe. Happy hapa listening to you, ma'am. And also, hi din kay Mortel Dacula Jr., Francisco Wabe, Michelle Bual, kay Kyle Angelo Wabe, at sa lahat ng miyembro ng Wabe family, happy hapa listening po sa inyo, ha? So, tsaka good luck na lang sa inyo. Alright, maraming salamat din sa pagkikinig always. At saka gusto ko tikman yung milk tea ni Vera. Masarap daw, sabi ng anak mo, Vera. O baka may free taste kami dito ni George, ha? O, sa amin lahat dito sa Heart FM. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Dayawan, Villanueva. Happy listening sa Katiran, sa iyong mga uncle, si Uncle Danilo Dingal, and ako, di ko mabasa yung yung ibang mga words dito, ang daming dash. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Gabas family dyan po sa may Villanueva. And of course, yung mga kaibigan ni Sir Cyril Cambalon, ha? Yung mga kapulisan dyan, shoutout po sa inyong lahat. Eto na ang ating pamimigay ng bigas, ang ating The Price is Rise Overload. Uy, eto na. Umikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may Barangay Puntod. Uy, mga drivers, ha? Eto, tricycle driver, trike driver natin, ha? Area ng Barangay Puntod. Congratulations kay Alan Carmelotes. Alan Carmelotes ng Barangay Puntod. At yung mga trike drivers, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas. Oo, pakikuha lang po ang inyong premyo dito sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta. Tapad lang sa West City Central School. Ay kalimte ang imong ID. Congratulations once again, Alan Carmelotes. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, alas 12:50 na. More music pa rin sa aking pagbabalik. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got a minute before hitting 1 o'clock. Oh, batiin natin ng happy listening ha, yung ating mga kaibigan dyan sa may La Paz Dos. O sa may shoutout din sa may Bacoonga, Lapasan. O sa La Paz Dos, Zone 4, happy listening po sa inyo. Ay Marifel, maraming salamat at nakaabot pa rin siya. Better late than never. Nakaabot pa siya sa ating programa. But anyway, I'm about to say goodbye now. Standby na po si George ng bahala sa inyo ha. Babalik siya para sa inyong mga paboritong mga love songs, mga kinaham ng mga love songs sa hangtod ka na alas 3. Of course, dito lang yan sa Heart FM. Babalikan ko kayo mamayang alas 3. Of course, dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Magandang hapon, mga sweethearts. Napakaganda ng hapon dahil eto na ang programa ninyo, ang Dear Heart, ang magpaparelax, ang magmamasahe sa inyong mga masasakit na ulo. Through my love songs that I'll be playing till 3 o'clock. At sa mga gusto mong ka-shoutouts and requests, all you have to do is just text me. Ito po yung mga text lines natin, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At kung online ka naman, sa atin namang Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. Kung naghahanap ka ng magpapahinga ngayong hapon, let me be. Let me do that for you. Here's an OPM song, Loving You. OPM cover, actually, by Rick Segreto. Samahan ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orawi 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 minutes bago po mag alas dos. And that time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. I wasn't the one, but hindi talaga ako magpapaalam sa ngayon kasi mamaya pa yun. O, si George po ito hanggang alas stress ng hapon. Don't you worry, mahababa pa yung pagsasamahan natin. O, dito sa ating programang Dear Heart. Hi to 3008. George, shout out sa Kuigaagaw, ang Guide family, ang Lupak family, ang Ubao family from Anthony Pinonia ng Aseron, Amilao, Zone 10. Bilaukan. Infantao, Upper Bulwa. Ayan, magandang hapon. Thank you sa pagpaminaw. Ito naman si 9445. Mayang udto. Oh. Mayang udto diha. Kamulo pa jukulan siya. Kabulo ka George. Naulit ko ganina. Kaya wala ko kasampun sa imuhang segment. Kikay ko palit requirements. So niya, nagmerkado na yun para konsumo. Pagulin na ako, dali-dali, judayin ko sa radyo. Manalanggali, kasapun pa ko gamay kang Sir Harvey. Ang buot, mabuang jud ko. Di ko may mutang, dili maka-chat or text George. Bisan usahay, kakaulit ako anak. Kaya kakataranta ko noo ko. Basta maka-Heart FM lang yun ko. Wala. Wala na akong stress. Ang radyo ng heart ko. Salamat po. Kundi mo lang alam, ate, si ano to eh, kundi ako nagkakamali, si, tingnan natin, saan yung pangalan nito? Parang si Ate Marifil ba ito? Sige, pasan nga ako ng pangalan mo, ate. Maraming maraming salamat sa iyo, ha. Natatouch ako sa mga, oo, sa mga compliments mo. Yeah, it is, Ate Marifil Ahis ng Lapas Dos, Lapasan. Maying hapon, daghan kaing salamat sa iyo, ha. Thank you sa inyong pagpaminaw. And again, sa mga wala pa naka-entry ng ating My Erpat with a Big Heart Season 2, check on the Facebook post and comment your entry. Ayan, i-comment mo ikaw bilang anak. I-comment mo kung bakit yung tatay mo yung dapat piliin o may pinakamaraming heart reactions and bakit siyang may big heart. O, para manalo, heart react po, ha? Follow, like, and share. At sa mga wala pang tickets, inviting you as well. Now, pwede kayong pumunta dito sa station. I can help you purchase the Music Travel Love concert ticket. At alam nyo naman yan, basta may concert dito sa Heart FM. Diba? You know the drill. Oh, basta pa tayo sa pagpaminaw. And text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, ha. Please do follow, like, and share. Oh, Heart FM 92.7 dash Kagendi Oro City. We get 8 more minutes bago po mag alas dos ng hapon. Let me breathe a little and play you more love songs. Dito ka lang, ha, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orawe, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Not yet though, but the song is I'll Say Goodbye for the Two of Us. The expose right there. That song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. And you're stuck with me. Not yet saying goodbye. George here till 3. Hi to Sir Dante Agbon. Oh, Grab driver ito ha. Marami pong salamat sa inyong laging pakikinig. Ayan, may special siya na pasahero kanina. Maraming salamat po. Oo, si Ate Janet Abkia naman. Shoutout natin yung mga taga-Labanderos Laundry na lagi nakikinig ng Heart FM sa lahat ng staff and also yung mga customers nila. O lahat ng mga laundry shop na naka-background si Heart. Magandang hapon po. Thank you. Oh, my love and hugs to all of you. Also, hi and hello ako ha sa mga sweethearts natin. Diyan po sa May Kamayan, sa Manukan, Corrales Extension Branch, Virgel, Febi, kay Neljoy, kay Ramil, kay Ma'am Irene, Enrico, Daniel, Justin, kay Elimar, tsaka kay Raymar. Magandang hapon sa lahat ng mga kumakain din sa Kamayan sa Manukan ngayon. Happy eating. Bon appetit. Hi kay 5340. Sabi niya, George Paricus B. Favorite maguna sa akong anak. Sige, I'll try, ha? I'll try to play your requested song coming from Sandra of Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Time now is 2:35. And you better tell me, how are you? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. I'll be waiting. Okay, I'll be right here. Keep it right with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 more minutes bago mag-alas 3, the R&B Prince with Bakit Pa Ba? Bakit pa ba ikaw ang minahal? Nako, yung mga ganyang sentence. Anyways, ito pa rin po si George. At kayo po'y nakatulog sa programang Dear Heart. Ngayong mainit na Lunes, medyo matalinhaga ka dun, George. Hi to 1462. Ah, si Ate Karen to. Mga pita, Parisan og Suman, tiktik. Ay, kalumi, oto ti, uy. I remember your Suman. Oo, masarap yun. Thank you for always tuning in. Ate Karen Torres, Nilo, and family. Silver, I miss you too. Oo, itong anak ni ano. Ang pretty daughter ni Vera. Regards ko mama ha. Sir Eddie Kenya, sa mga nakikinig sa atin dyan sa Noisky Food House, sa May Maramag. Hi to Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Yamoso, Jessica Kenya, og si Apple, at kay Grace. Ayan, maayong-maayong hapon. Mami Gemma! Namiss ko si Mami Gemma Pupuso. O, shoutout daw natin si Najosa Halon, Joy Raffer, si Marybeth Golviogo, Sosima Estupito, Maridel Datoy, mga listeners, solid listeners, sa Puruk 5A Zone 10, Upper Carmen, CTO. By the way, let me just share. Oh, bago I can proceed doon sa mga messages po ninyo. Eto, sa ating may AirPod with a big heart. Isang entry mula doon para ma-encourage kayo na sumali sa ating may AirPod with a big heart season 2. From Janisa Mekabalo Gumopas. May papa sa big heart for me. Kay grabe siya og patience, dili kakapamunal, dili gapangasaba, nonchalant lang. Dili siya showy sa words but sa action. Every time mga anak ko, muli ko sa among inatiman ko sa akong papa. Kugi kaayong magsabaw. But wala na siya ron. Happy Father's Day to him sa heaven. But if ever usa ko sa mapilian, I will give that to my husband. Kay bisan pa man dili siya perfect, bata kita po nako kung unsa niya kapalangga. Iyang mga anak. Never po siya kapamunal sa among anak. Ako ra. Ayun. Kay siya gikan sa broken family. Nga nagdako siya bunal sa iyang apuhan. Maong dili niya gabuhaton sa iyang mga anak. Maong for me, he has a big heart. Happy Father's Day sa tanan. Wow. What a touching entry. And if you like that, ang gawin nyo lang, heart. Heart react that. Yung comment na yan doon po sa ating promo post sa ating Facebook page na Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It is now 5 minutes before we hit 3 o'clock. The time check was brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20, 2026. One great deal. 8 reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan, mga sweethearts. Ano ba yan? Eto na, mamimigay na tayo ng bigas sa The Price is Rise Overload. Eto na. Medyo nakakaano yung ano natin ah. Ano nangyari? Eto na, let's have our winning, yung spinning wheel natin. Ikot na. Huwag na natin patagalin pa. Magiging winners natin ngayong hapon ha. Eto na yung ating winner. Dun tayo bubunot ha sa ating, sa barangay Lapasan tayo. Lapasan. Akin na bunot mula sa Barangay Lapasan Dropbox. Mula sa Lapas 2, Barangay Lapasan. Congratulations, Marifel Ahes. Marifel Ahes. Parang kilala ko to. Hindi pa kami nagkikita pero nagtitext na to. And congratulations sa iyo ha. Magdala ng ID to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School. Along Vimenta Boulevard, Carmen. Ang Arts FM, The Price is Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises.
1: for your piso gets more value. But ayon sa love songs, kapit lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute ago, bago mag alas tres ng hapon, may mga sleeping child pa ba? Kasi nagnanap ngayon. Nako, oh, back to work na ha. Ako din, oh, magbaback at home na ako. Kasi I'll be wrapping up the show. Maraming salamat sa inyong pagsama kay George ngayong hapon. O, oh, diba? Mga love songs ang ating narinig. At ngayon naman, you'll be moving on with Harvey Stone para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Sasayaw naman kayo. Ayan. With the hits that Harvey will be playing for you. Hi to 9445, George. Ala. Sige, I'll try to tell Harvey, ha? Opo, para ma-play ito. Try natin. O, take note natin ito. Shout out Olango, Dakito, and Ranario family. Diyan sa may lapasan. O, ganahan di ko sa air supply. Abot na lang din may pagkaluma. Totoo yan. Ang timpla na siya, hot cake. Uy, kalamian. Namsoy, may hapon. Ito naman si ano, o, si Jun Ross. Alam mo ba, George, nindo tradyod ang mapangasawa ni mo imurang silingan. Kay kung magloloko gani siya, sa yun na pag-uli sa yung ginikanan. Kay dool ra. Ipatabok ka ni mo. Diba? Jun Ross, ikaw good. And the rest of your messages, Harvey Stone will be reading that, ha? And sweethearts, kita-kita tayo bukas. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At magkita kits dito po sa Dear Heart. 1, 2, 3. This has been George. Manatiling nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ingat kayo. Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Binigyang halaga ni Cagayente Oro City Mayor Orlando Clarix Uy ang pagkakaisa at katatagan ng mga Cagayanon sa kanyang ika-apat na State of the City Address na isinabay sa pagdiriwang ng 76 na Charter Day ng Lungsod noong Hunyo 15. Sa kanyang talumpati, inilahad ng alkalde ang mga pangunahing programa at tagumpay ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Rice Development Agenda na nakasentro sa resiliency, inclusivity, sustainability at economic empowerment. Ani Mayor Uy, ang tunay na kayamanan ng Cagayante Oro ay hindi lamang nakikita sa mga impasaktura at kaunlaran kundi higit sa pagkakaisa, tibay ng loob at kakayahan ng mga mamamayan na harapin at malagpasan ang mga hamon. Dagdagpan niya, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang pag-unlad ng lungsod at mas mapapabuti ang pamumuhay ng bawat Cagayanon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:18 ng oras natin. Mainit po na Tuesday afternoon. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Janine Berdin with the Situationship. Ang unang mahulog ay talo. Anyway, oras natin 35 minutes after 3 o'clock, and time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Sa lahat ng mga sweeters natin dyan ngayon sa may Kevin Enterprises, maayong hapon sa inyong tanay. From their cashier sa ilang mga sales ladies, and of course yung mga warehouse man nila, sa kanilang mga SG, and of course yung management ng Kevin Enterprises, magandang hapon po sa inyong lahat. At saka maraming salamat. Nakikinig kayo always dito sa Heart FM. And also, hi and then, sa ating mga sweethearts, dyan po sa Bukidnon. Si Demsoy, ang aga-aga, nagpaparamdam na ha. Mayong hapon si Mo Demsoy. Pang reels na, Demsoy. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts dyan ha, yung mga drivers natin sa Buktram ko. Happy listening dyan po sa may Maanyag Maramag. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Quezon, Bukidnon. Mga taxi drivers natin, Grab drivers, Sir Dante Agbon. Mayong hapon po sa inyo. Napakainit po yung Tuesday afternoon natin. Ano ba yung hinahandang snacks natin ngayon? Tsaka sana makatikim tayo dun sa sinabi ni anak ni Vera ha, ng masarap yung milk tea nila. Oh, happy listening sa imo, Vera ha. At saka yung mga sweethearts din natin dyan ha, sa may Gusa, sa may Coastal Road. Happy listening po diya. At yung mga negosyante diyan gagmay ha. Happy listening. Tsaka maraming salamat po sa pakikinig dito sa Heart FM. 3:36 na po ng hapon. Okay. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagayon, 3:47 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Magandang hapon sa ating lovebirds. Si Uncle Fern and also si Mommy Faith. Kumusta? Pauwi na ba ng bahay o papunta pa ng trabaho? Saan man kayo pupunta, sana makadaan kayo dito, ha. Oh, happy listening po sa inyong dalawa, ha. At saka yung ating mga sweethearts na nakikinig dyan sa may Santo Niño, Barangay 31. Yes, oh, sa may Kogon, ha. Happy listening sa inyo. Baga-baga sa Absaladea, ha. Maayong hapon sa inyo, si Mommy Elaine Galas. Nako, maraming salamat again, ha, Mommy Elaine, sa pinadala mong spaghetti at saka yung macaroni salad. Wala na, ubus na. Magandang hapon din kay Christine. At saka, pauwi na sila ng bahay. Mayo. Hanap media, ha, Villamar Subdivision. Mayong hapon sa emo. And also, hi na din po sa ating mga kaibigan ngayon, na yung mga Alta Dua taxi drivers natin. Diyan po sa Mesentrio. Nag-ali na sila diya karun, ha. For sure, daming pasahero. Mayong hapon sa inyo. At saka atin din mga sweethearts diyan, yung mga Motorella drivers natin, ha, dyan sa may Market City, Agora. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Dito din, yung mga Motorella drivers natin, ha, nag-ali diyan sa may Kogon. Shoutout po sa inyong lahat. Nako, napakainit. Lagyan mo nga ng aircon yung mga Motorella natin para at least siksikan yung mga pasahero, di ba? Oh, sana all na lang. At saka hi din at maayong hapon kay Sir Eddie Kenya. Maayong hapon sa iyo, sir. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Pangantukan. Shoutout po sa inyong lahat. Oy, mag-message kayo sa akin, ha, para at least mabati ko kayo. Yung mga pangalan nyo, ha. I need your names here para at least ma-shoutout natin. Shoutout once again ang ating mga solid na sweethearts dyan sa may Pangantukan, Bukidnon. Alas 3:49 na ang oras natin. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Ibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
8: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
9: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Honest natin, we've got 31 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG Jerry Small but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sir Jerry.
2: Magandang hapon, Arby. Galing akong BLC Street. Yung BLC Street natin, medyo may build up na palabas butang same recto. Pero yung pungtang rotunda, sumubing siya. Hanggang dumun ako dito sa may Marcos Bridge. Marcos Bridge, sumubing, isang panggulang. Hanggang nakarating ako dito sa may bandang Bulwa. Yung Bulwa, dito sa may crosser Makapagal Drive, medyo may, ano dito, moderate traffic. Kasi palitan ng pagbuhan.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Jerry.
2: Yan yung litis na sitasyon, makasalang aking hinaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry Small but Terrible Kabayaon para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Tanang bills, Jukarun?
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 441 ang oras natin. That was the Satcha Boys with the Soda Pop. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ako, ang daming sumasayaw ngayon ng mga chikiting natin, ha? Ito yung mga paborito nila. Oh, nakisayaw na rin si Nanay. Happy happy listening po sa inyo, ha? Sa ating mga sweethearts dyan sa may barangay Kamamanan. And of course, yung ating mga suking taxi drivers. Ito po, shout out kay Meljen Ayan Egao ng My Taxi. Ako sir, maraming salamat sir, ha? Araw-araw ka palang nakikinig ng Heart FM. Maraming thank you talaga sa iyo sir. At saka hi na din po. Happy happy listening sa ating mga sweethearts. Nakikinig dyan po sa may Kauswagan. Shout out kay sino ba to? O kay Maria Masera. Happy happy listening po sa inyo, ha? Roxanne Mancha, Lormer Sakala, and the rest of the BBQ family. Kang Mayor Miles, maayong hapon sa inyo din, ha? And we're now down to the last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Ito, iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Ito. At dito tayo huminto sa may Barangay Makabalan, Bunot. Galing dyan sa may Bara, Barangay Makabalan. Congratulations kay Jpril Cabrador. Jpril Cabrador ng Makabalan, Bara. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. All you've got to do para maklaim ang inyong papremyo, punta ka lang dito sa aming himpilan located sa fifth floor ng Fico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Dapat lang niya sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:43 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:56 ang oras natin. Ako, alas 5 na, di ba? Ayun, yung mga empleyadong mahilig mag-workout. Pagkatapos ng work, out ka agad. Ako, nakaalis na. Mas mabilis pa sa alas 4. But anyway, ingat kayo ha. Yung mga pauwi nating mga sweethearts natin. Make sure na dumating kayo sa bahay nyo safe and sound. Ang ganda pa naman ni Mrs. Bagong-bagong ligo. Happy listening once again sa ating taxi driver ha, na always pala nakikinig dito sa Heart FM. My Taxi, si Sir Melgen Egao. Magandang hapon sa iyo, sir. And hope to see you soon. At saka mag-ingat ka palagi ha sa iyong pagdadrive. And siyempre naman ang ating mga iputada drivers, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Joseph Ranara, maayong hapon sa iyo. Jay Tagalog, and also kay Kuya Noel. And si Small But Terrible. Namiss ko na itong mga taong to ha. Yung mga paborito kong tao. Happy listening sa inyo. Sa susunod, bangka na si Jay Tagalog sa itong paboritong Buko Juice. Anyway, leaving you with a song from QJ. Here's Borrowed Time, playing right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Enjoy the rest of your Tuesdays. Bye everyone. See you tomorrow. Every

92.7. Heart FM.

0: Machado by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.
1: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
0: This is Heart 92.7
2: Heart FM News Update.
3: Nanguna sina Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy at Iligan City Mayor Frederick Shao sa pinakabagong RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance o IOG Survey sa Northern Mindanao matapos makakuha ng 83.1% at 82.7% na performance rating ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Isinagawa ang survey mula Abrila 1 hanggang 8 sa 5,000 rehistradong botante sa buong rehiyon upang masukat ang antas ng tiwala ng publiko at performance ng mga alkalde. Kasama rin sa top 5 sina Urquieta City Mayor Limuel Acosta na may 81.9%, Malaybalay City Mayor Warren Pabilyaran na may 80.8% at Ginoong City Mayor Eric Caniosa na may 79%. Ayon sa RPMD Foundation, nakatuon ang survey sa pagsukat sa pamamahala ng pondo, pagpapatupad ng mga proyektong pang-impasaktura at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga lungsod ng rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko sa EHM Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EHM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayaw, ayaw.

0: love. That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan. Heart FM Time. It is now 7:46. Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong erpat dahil siya ay may big heart.
1: My Airpod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
2: Heart 92.7.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
9: The price is rice. Overload!
5: The price is rice. Overload.
10: Overload. Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
9: The price is rice. Overload.
5: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
9: The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
9: Heart FM's The price is rice. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
15: This is Heart 92.7.
16: This is

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:28.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: The best variety of music all day. Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

Heart FM.

Heart FM.

0: Heart FM time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, we got 20 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. May buntag! Ayo! Welcome to the show. This is Pinoy Heart Program. Hanggang alas 7 ng umaga on this very beautiful Wednesday. Makatong araw po sa linggong ito. At 17 po sa buwan ng June. Mga sweethearts, kamusta naman ang inyong mga pagmulat, ang inyong mga pagising? Well, brand new day today. Ano pa nga ba? My name is Jason. Jason Steele Seconin. And we'll be together until 9. Dalawang programa ito back to back, ha? At dalita po tinang inyong mga telepono. I-text na ako. Dali! I-text mo ako. Sabi mo, Jason, aminaw na ako ni mo. Ha? 0961-8924-927. Otro. That's 0961-8924-927. Mag-commercial break muna ako saglit, ha? Babalik tayo with more. Tayong buntag sa tanan! Manayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko!
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unom ni oy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
9: Can you feel my heart?
10: This is
11: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayante oro city 93.7 FM Buginon. Sigat na si Pedro, Philippine Violators. Coming back through time 1990s. Nasa wikitang-tang yan. Hoy, 10 minuto bago sumapit ang 6 o'clock. Ang Totski Car Wash Kibawe. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo pakikinig. At sabi niya, napapahedbang na daw yung mga taga Lapas Dos. Yun o, Lapasan. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagluluto na para sa mga estudyante nila. Wow! Sige, padayon na sa pagluluto ha. Mag-commercial break muna ako sa Glenn. Babalik tayo with something from December Avenue at marami pang iba. Padayon lang mga sweeter sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo nag-heart call.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon na manligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: 92.7 FM bukid on. Bigyan 16 minutes malipas ang alas 6 ng umaga. It's a Narda for you. Kamikaze! O, second hour na ng ating programa. Pangalawang oras na kung saan mangyayari na yung pamimigay natin ng bugas at saka ng groceries. Ha? Para po sa araw na ito ng Miyerkules. Pero manong winner natin, malalaman na natin taod-taod ha? Taod-taod gamay. Kapusta naman ang lahat? Siyempre, sa lahat ng mga gagigising lang, gamumulat lang, ano plano? Eh, yung mga may trabaho, siyempre, isa lang ang plano, pumasok. Diba, yung mga may pasok sa eskwela, isa lang din ang plano, huwag mag-absent today sa school. Pero, kung si nanay at si tatay, anong plano? Matinding pagpaplano yan, pagising nila sa umaga. Magpaplano yan, oo, magpaplano, ano bang sudan, ano ipakakain, matindi-tindi yan. Pagkatapos yan, magpapaligo pa yan. Tapos, paplanuhin pa sino ang maghahatid sa eskwelahan. Umaga ng pantipo, no? Magandang umaga po sa lahat ng mga busy na pag-aasikaso ng kanilang mga estudyante. Good morning! Tagang salamat po sa inyong pagpaminaw, ha? O, at dami-dami pang mga nanalo ng bugas at saka groceries na dito, ha? Mamaya, bibigay ko po sa inyo yung mga pangalan pa, ha? Para makapunta kayo dito para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. So, shoutout muna tayo sa mga sumusunod. Shoutout natin. Sabi niya, namahaw na ko, nata Jason, nagkadubor ako og manok. Bula dayon, danggit. Uy! Lamiana, boy! Oo, kape. Sabi niya, ah. Daog na hali, Sir Jason. Maganda umaga sila. Sige lang. Sana all, nag-aalmusal na ng ganito kaaga. Kami yan eh, nagyaw-yaw pa din eh. Yung mga nagkakapi na, good morning! Maraming salamat po sa inyo maikinig. Uy, itong mga taga-maramag bukid nun, aga rin mag-text, no? Ang Arellano at ang Manzano family. Ganda din ang Balasabas family at ang Tapdasan family. Magandang umaga po sa inyo, ha? Kaya tagang salamat sa inyong pagpamina. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Oy mga sweethearts, mga impuntag ha. Panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Hard 92.7.

0: 32.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 33.7 Thunder FM Poginoon, Brahman Revival. Iti sa bunga. Marami na inggit talaga kapag ka nagtatagumpay ka, di ba? Kapag ka umuunlad ka, nako, daghang mga inggitero, mga frogs. Oh, by the way, that song was brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia! Tanamang hatag na taog, bugas at saka groceries. Madali na, alamin agad natin saang area tayo o Dropbox bubunot ng ating iba naman ang winner, Roleta Select. Ang aming studio, nandito po sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Burgos! Puro tayo. Tuara. Ang kanyang address, Yakapin, Burgos Street. Yaka, anong barangay ba ito? Sige, ito Ang pangalan ng nanalo mula sa may Yakapin, Burgos Street, Romulo Lauron ng Yakapin, Burgos Street. Congratulations! Nakadaog ka ang bugas at saka groceries, ha? Pupunta ka dito, dali, magdala ka ng iyong ID at para maklaim mo na ang iyong papremyo. Congratulations! Pwede naman pa lamang yan. Marami pang mananalo, ha? Sa susunod na draw natin, mamaya-maya ng konti lang yan. Okay, naman, tumutok po kayo, ha? Isa na naman ang mananalo mamaya-maya kasi bawat oras po may nananalo ng bugas at saka ng groceries. So, mayroon po ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid ito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by lang.
1: Park 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment trial ni VP Sara posibleng matapos sa September 2026. Ayon naman kay Luistro. Balitang nasyonal pa rin mga priority bills. Direkta magiginabang ang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D. Sa balitang nasyonal pa rin, 9 hanggang 13 bagyo posibleng pumasok sa par ngayong buwan hanggang Nobyembre sa kabila ng umiiral na El Nino ayon naman sa PAGASA. Headlines sa ating balitang lokal, drainage master plan ng syudad, pinabibilis upang masolusyonan ang pagbaha. Sa balitang lokal pa rin, night market sa Usmeña at Justo Ramonal, pansamantalang sinuspindi. Balitang lokal pa rin, 20 gasolinahan sa CDO, inareklamo sa DOE dahil sa expired o walang certificate of compliance. Headline pa rin sa ating balitang lokal, Mayor Julio Uy. Nagpahayag naman ang State of Municipality Address sa Villanueva. Headline sa ating balitang Bugidnon, tulong mula sa Quezon, Bugidnon dumating na para sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Sa balitang Bugidnon pa rin, isang PDL nasawi naman sa loob ng PDRC Bugidnon. Sa balitang Bugidnon pa rin, Samantha Mira Estrada, tinanghal na hiyas ng Quezon 2026. Headline sa ating balitang Mindanao, isang motorcycle rider patay naman sa pamamaril sa Davao del Sur. Suspect, tinutugis. Sa balitang international naman, Strait of Hormuz, garap ng bubuksan sa Biyernes ayon kay US President Donald Trump. Sa iba yung tagad pa rin, stepson ng Crown Prince ng Norway, sinentensya ng 4 taong pagkakakulong sa rape at iba pang krimen. Sa balitang papalagasan, Cape Verde, gubulat sa World Cup 2026 matapos tablahin ng Spain. At sa ating showbiz balita, kilig moment sa birthday post ni John Estrada. Usap-usapan ngayon sa social media.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Hunyo 17, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas ay gabi na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
0: Posibleng matapos sa September 2026 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ito'y ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro kung sakali magsimula ng pagliliti sa Hulyo 6 nang walang anumang pagkaantala sa proseso. Maaari-ari niya magpatuloy ang mga pagdinig at makompleto sa loob ng 3 buwan o sa katapusan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Binigyan din ni Congresswoman Luistro na mahalagang pag-usapan sa pre-trial conference ang schedule ng mga pagdinig. Ito'y upang maayos ang mapaghandaan na magkabilang panig ang presentasyon ng mga ebidensya at ng mga testigo.
2: Hard FM Balita.
1: Sa hiwalay na balita, binigyan din ni Faustino Boji D. III na direkta makikinabang ang mga Pilipino sa mga prioridad na panukalang tatalakayin sa espesyal na sesyon ng Kongreso. Kabilang sa mga panukalang pagpapalawak ng tulong sa edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen at dagdag na ayuda para sa mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay D, layunin ng mga panukalang ito na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga nangangailangan, lalo na sa mga estudyante, nakakatanda at mahirap na pamilya. Sinabi rin ng House Speaker na naaprubahan na ng Kamara ang mga naturang panukala at umaasa siyang agad ito maisa sa batas upang mas marami pang Pilipino ang makikinabang. Matatanda ang nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng espesyal na sesyon ng Kongreso na nakatakdang isagawa ngayong araw, Hunyo 17, upang talakayin ng mga priority bills ng administrasyon.
0: Para sa atin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, panguli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal, aabot naman sa Siam hanggang 13 bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility mula ngayong buwan hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ay kipag-asa Chief Analisa Solis, inaasa magkakaranas ang karamihan sa mga bahagi ng bansa ng near normal rainfall conditions o halos normal na dami ng ulan mula ngayong buwan hanggang buwan ng Setyembre. Gayman, sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto, posibleng makaranas ng above normal rainfall ang kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa Oktubre naman, inaasahan ang near normal hanggang below normal rainfall conditions sa karamihan ng mga lugar sa bansa. Habang sa Nobyembre naman, tinatay ang makakaranas ng way below normal rainfall ang malaking bahagi ng Luzon. Habang ang nalalaming bahagi ng bansa ay posibleng magkaroon ng below normal rainfall conditions. Alas 7.24 pa rin na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating Balitang Lokal, pinabibilis ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang pagkukompleto ng drainage and master plan ng lungsod. Ito'y bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang suliranin sa urban flooding. Sa kanyang ikaapat na State of the City address, Asoka, sinabi ni Mayor Rolando Clarex Uy na mahalaga ang nasabing plano upang makabuo ang mga city engineer at mga enhinyero ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha na nararanasan tuwing may malalakas na pag-ulan. Iniulat din ng alkalde na nakompleto ng lungsod ang mga proyekto na gagahalaga ng mahigit 126 million pesos noong 2025. Habang nagpapatuloy naman ang 29 proyekto na may kabuong halaga na mahigit 200 milyong piso ngayong taon. Kabilang sa mga ito, ang pagtatayo at pagsasaayos sa mga kalsada, drainage systems, public buildings, water supply systems, at street lighting projects. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin at pakinggan ang isang report na mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan dyan po sa may night market sa Osmeña at Justo Ramonal. Ito nga po'y pansamantalang sinuspindi. ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
3: Samantalang ipinasara simula Hunyo 22 ang night market sa Smeña Street at Hustol Ramonal Street sa Cogon area ayon sa Night Market Management Committee. Mananatiling saradong operasyon hanggang sa may ilalabas na panibagong abiso. Ang naturang desisyon ay napagkasunduan sa pulong noong Hunyo 3 sa tanggapan ng si EBDA. Ayon sa NMCC o NMMC, ang suspensyon ay dahil sa paglabag sa regulasyon ng night market kabilang ang overstay ng operasyon. Pag-ukupa sa hindi otorisadong bahagi ng kalsada, sobrang laki ng mga stall structure at hindi maayos na pamamahalan ng basura. Isinaalang-alang din ng committee ang mga ulat ng kaguluhan sa lugar, kabilang ang mga banta umano laban sa ilang tauhan ng RTA RAS o RTA RASCO. Ipinag-utos ang mahigpit na pagpapatupad ng suspensyon sa pangunguna ng RTA, Cagayan de Oro City Police Office, Task Force Oro, mga barangay at si EBDA upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita na diretso sa bisyong may puso.
0: Magandang salamat Tony Gonzalez, ang ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Sa iwalay na balita, ini-report ng City Price Coordinating Council o CPCC sa Department of Energy o DOE ang mahigit 20 na gasolinahan sa Cagayan de Oro na umano'y may expired o walang Certificate of Compliance o COC. Ayon kay CPCC Co-Chair Attorney Egay Uy, wala pa silang natatanggap na tugon mula sa DOE hinggil sa isunumitin nilang ulat. Una nang sinabihan ng Showco's order ang tatlong gasolinahan dahil sa paglabag sa umiiral na mga patakaran. Posibleng sumunod pa ang iba pang aksyon na depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng DOE.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Pangulisanay ng ating balitang lokal, ipinahayag naman ni Mayor Julio Uy ang State of Municipality Address o SOMA para sa mga residente ng Villanueva, Misamis Oriental nitong Hunyo 16. Sa kanyang ulat, binigyan din ng alkalde ang kaalagaan ng pagkakaisa at kooperasyon ng lahat ng sektor bilang susi sa patuloy na pag-unlad ng bayan. Inilahad din niya ang mga pangunahing programa at proyekto na nais na katuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala, nakatakda namang ibagdiwang ng Villanueva ang kanilang Charter Day sa darating na Hunyo 20. Alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ha? Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik o pagbabalik, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang ating balita pampalakasan o sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong mapapakinggan at matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
5: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
2: This is Heart 92.7.
10: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Oras sa ating ngayon, alas 7.31 na nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo naman'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
0: Sa bandala, sa lahat po ng mga naka-online, live pa rin tayong napapanood ha, sa ating po mga Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Narito ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Dito naman sa ating live, maaari po kayo mag-share o i-share po ninyo ang ating live at maglagay po kayo ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin pagkatapos at sa hulihan po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala naman, oras natin, 33 minuto makalipas ay ikapito na nagmamadaling kumaga. Play bright or play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Dumating na sa bayan ng Malapatan sa Rangani ang ayuda at search and rescue team mula naman sa Quezon, Bukidnon. Ito'y upang magbigay ng suporta sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong Hunyo a 8. Personal ay pinagkaloob ng delegasyon sa lokal na pamahalaan ang 5,000 kilo ng bigas, 270 litro ng inuming tubig at iba pang relief goods kabilang ang mga delata at noodles. Nagpadala rin ang Quezon, Bukidnon ng search and retrieval team na may dalang makabagong extrication equipment upang tumulong sa nagbabatuloy na search and rescue operation sa lugar. Ayon sa mga opisyal, sumasalamin ang hakbang na ito sa diwan ng pagkakaisa at magtutulungan ng mga lokal na pamahalaan sa gitna ng kinakaharap na krisis.
1: Sa iwalay na balita, kinumpirma ng Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC Bukidnon ang pagkamatay ng isang person deprived of liberty o PDL na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng banyo ng pasilidad nito lamang Hunyo 13. Ayon kay Jail Warden Nelson Rocky Balaba, may mga pagkakataong dumaranas ng matinding stress at depresyon ang ilang PDL na maaaring makaapekto sa kanilang mental at emotional na kalagayan. Kinilalang nasawi na si Marvin Mambas Kuhay o Mambalas Kuhay, 28 anyos at residente ng Barangay Katuan, Lantapan, Bukidnon. Binigyan din na pamunuan ng PDRC Bukidnon na isang isolated case ang insidente at tiniyak na patuloy nilang pinaiigting ang mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga PDL na nasa kanilang pangangalaga.
0: Itama inyo mga arasan, alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, panghuli sa arin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Tinanghal na hiyas ng Quezon 2026 si Samantha Mira Estrada. Kinatawan ng Overview Nature and Culture Park, ito'y matapos manai sa Grand Coronation Night na ginanap sa Quezon Civic Arena sa bayan pa rin ng Quezon, Bukidnon. Bukod pa sa pangunahing corona, naiuwi rin ni Estrada ang ilan sa mga major special awards, kapilang na ang Best in Casual Wear, Best in Swimwear, at Best in Evening Gown. Ang patimpalag ay bahagi ng selebrasyon ng Araw ng Quezon at nagbigay diing sa kagandahan, talino, at husay ng 15 kandidatang kumatawan sa iba't ibang tourist destinations ng bayan.
2: Heart FM Balita!
0: Alay 7.35 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ang Big Shot Hot Dog. Premium quality. Very affordable. Bago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Motor, isang motorcycle rider, ha? Patay po dyan sa pamamaril na nangyari, ha? Sa may Davao del Sur. Ang suspect, tinutugis mo. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye!
10: Patay ang isang motorcycle rider matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang bahagi ng Davao del Sur kahapon, Martes ng hapon. Ayon sa pulisya, binabaybay ng biktima ang isang barangay road nang lapitan at paulanan siya ng bala ng armado na sakay rin na motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong tama ng bala sa katawan. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at naglatag ng checkpoints sa mga kalapit na lugar upang matuntunan ang tumakas na suspect. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo ng krimen, kabilang ang posibilidad ng personal na alitan o iba pang anggulo. Nanawagan naman ang mga otoridad sa sino mang may impormasyon na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso serbisyong may puso.
0: Tegang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
11: Heart FM, Balitang International.
0: Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na ganap ng bubuksan sa Biyernes, Hunyo 19, ang Strait of Hormuz. Isang mahalagang ruta ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Ay kay Trump, ito'y kasunod ng kasunduan ng Estados Unidos at Iran na wakasan ng labanan sa Middle East na nagdulot ng ilang buwang tensyon at pagyanig sa ekonomiya. Sinabi rin niya na magsisimula na muling dumaan ang mga barkong may kargang langis sa naturang daanan. Matapos umano ang usapin sa seguridad sa lugar. Nakadagda namang lagdaan sa Switzerland ang isang peace agreement sa pagitan ng US at Iran, kasama na ang Pakistan bilang tagapamagitan.
11: Heart FM Balita.
1: Samantala, sinintensya ng Oslo District Court ang stepson ng Crown Prince ng Norway na si Marius Borg Hoiby ng 4 taong pagkakakulong matapos mapatunayang guilty sa mga kasong rape, domestic violence at iba pang krimen. Sa desisyong inilabas matapos ang 7 linggong paglilitis, napatunayang guilty si Hoiby sa 34 sa 40 kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang 2 kaso ng rape at ilang residente ng o insidente ng pananakit sa dating kasintahan. Ayon sa korte, isa sa mga biktima ay hindi nakapagsalita o nakalaban dahil sa kanyang kondisyon nang mangyari ang insidente. Balak namang iapilan ng kampo ni Hoiby ang desisyon ng korte habang binigyan diin din ng prosekusyon na walang sinuman anuman ang katayuan sa lipunan ang nakalampas sa batas.
11: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, papalakasan, nagulat nga po ang mga fans ng 2026 FIFA World Cup matapos makapagtala ng 0-0 na tabla ang Cape Verde kontra naman sa powerhouse team na Spain National Football Team sa Group H match nitong Lunes. Bagamat inaasa madali lamang ang laban para sa Spain na nasa mas mataas na ranking at itinuturing na isa sa mga paborito sa torneo, na natiling matatag ang depensa ng Cape Verde sa buong laro. Naging pangunahing bayani ng Cape Verde si veteran goalkeeper Vuzina. 40 taong gulang matapos naman ang sunod-sunod na magagandang saves nito, kabilang ang mga tira ni na Ferran Torres at Aymeric Laporte. Samantala, sa kabuuan, umabot naman sa 74% na posesyon ng Spain at nagtala ng 2.29 expected goals, ngunit nanatiling disiplinado ang depensa ng Cape Verde upang makuha ang makasaysayang resulta laban sa isa sa pinakamalakas na koponan sa mundo. Samantala, sa larangan naman ng basketball sa PBA, ha? Game 7 po mamayang gabi between Barangay Ginebra Kings at TNT Tropang 5G.
11: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Abay, nag-viral at nagdulot ng kilig sa social media ang birthday post ni John Estrada matapos niyang ibahagi ang mga larawan kasama ang kanyang anak na si Kyla Estrada at aktor na si Daniel Padilla. May ano na, meeting with the parents.
0: Meet the parents. Nalala ko tuloy yung pelikulang. Ben Stiller yun, di ba?
1: Ben Stiller, o. Kuha natura mga larawan sa ika... Ay, Talaga ba? Hmm? 53 years old na pala itong si John.
0: Oy!
1: Na nag-celebrate na kanyang birthday nito lamang Hunyo 13.
0: Oy!
1: Oh, makikita rin sa post ng iba pa niyang mga anak. Kabilang si Ina De Belen na dumalong kasama ang kanyang partner na si Jake Vargas.
0: Dalawa ba yung anak niya kay Janice?
1: Parang tatlo. Puro babae. Sa caption ni John Strada, sinabi niya ang celebrating life with my tribe. Thank you, Lord Jesus, na lalo pang umani ng reaksyon mula sa netizens. Umani rin ang spekulasyon sa social media ang tila pagiging malapit ni Nakayla Strada at Daniel matapos silang muling makita sa mga posts online habang napaulat din ang pagbanggit ng bayaw sa isang post ni Luigi Mulat.
0: Bakit ba eh? Magtataka pa ba kayo eh? Diba ang dami-dami ng mga sightings nito? Parang alien na may mga sightings. Diba? Ang dami na nga sightings nito na magkasama sila. Magugulat pa ba kayo? Mag-speculate pa ba kayo?
1: Yeah.
0: Kapag naging malapit si Nakayla Estrada.
1: Oh.
0: Diba? At saka Daniel Padilla.
1: Ayun nga, diba, nung nakaraan lang ay nag-post si Daniel na picture ni Kayla na parang nasa isang golf cart.
0: Diba?
1: Oo.
0: Oh.
1: Oh, so meaning, parang papunta na doon. Parang you read between the lines.
0: Oo. Oh.
1: Oh, alam nyo na yan.
0: Alam na natin yan.
1: Oo. Oh.
0: Diba?
1: Hindi naman masyadong showbiz ito, mga showbiz personality.
0: Tsaka syempre naman, bakit naman magpupunta si Daniel Padilla doon sa
1: birthday ni John.
0: Ni paring John, diba?
1: Oo.
0: Kung hindi naman espesyal. Diba? Hindi porket kapelyado yung nanay, hindi naman sila magkamag-anak, no? Screen name lang ni Carla.
1: Ay
0: nako, sige, matagal na natin pinag-uusapan yung tungkol dito sa pinsan kong si Daniel Padilla at saka itong si Kayla Estrada, pero alam na natin niya.
1: Parang ano, sa mga fans, ano, parang excited sila on the progress of what's going on between the two. Kasi ito na nga eh, kahit hindi pa nila sinasabi.
0: Oh, walang amin, wala pa pag-amin.
1: But their action, yun nga sinasabi natin, action speaks louder than words.
0: Parang may kasabihan,
1: sige.
0: Oh, meron kasi paniniwala eh, di ba? Bakit kami aamin? Eh, amin lang to. Di ba?
1: Alam mo, parang ganun ang thought ng pinost ni Daniel.
0: Diba? Ba't kami aamin? Eh, amin lang naman to.
1: Parang ano yun eh?
0: Di makikasali rito.
1: Di ba yung caption niya? Parang, we are who we are? Parang ganun. Parang
0: kanta yun
1: ah. Oo nga eh. Ganun yung thought eh. Yung parang we're just inside our bubble.
0: Yun?
1: At wala na kayong pakialam. Ang importante, wala kaming inaapakan tao.
0: Correct.
1: At masaya kami sa isa't isa.
0: Bagay na din naman sila, no? Sa pagtagal-tagal lang pa, masyado kasi tayo nasanay na Catherine tsaka Daniel. So, nung mga bago pa lamang nachichismis, parang awkward, parang hindi sila bagay. Pero habang tumatagal, di ba ngayon, sa nakikita ko, hindi man ako masyadong fan ng ano, ng showbiz. Ng kahit sinong, bagay, mga pinsan ko lang naman. Pero hindi ako masyadong nagpa-follow sa mga artista. Pero kung makikita ko na ngayon, si Kayla, tsaka si Daniel, parang bagay na sila.
1: Oo. No? As we go along, yung parang tinatanggap na natin.
0: Oo.
1: Na wala na talaga yung Katniel. Eh kasi nga naman ang mga Pilipino, napaka-love team addict. Alam mo yung kapag may inaabang ang love team o may talagang, you know, pinupusuan na love team, ay nako, die hard pa sa die hard.
0: Makikipagpatayan talaga yan.
1: Yes, grabe.
0: Diba mga Pinoy?
1: Yung kasagsaga ni na Katniel, ni James Reed at saka ni Nadine Lucy.
0: Diba? Ay, nung una, hindi rin natin maamin, hindi rin natin matanggap na wala na si Nadine at saka si ano.
1: Correct.
0: Yung pinsan kong isa pang si James Reed.
1: Nakausap mo ba yun?
0: Hindi na masyado. Medyo lagi nasa stage kasi yan. Kaya pag mga nag-ipon-ipon kami magpipinsan, na Derek Ramsey, Richard Gutierrez, pag nagtitipon-tipon kami magpipinsan, lagi siyang wala.
1: Wala?
0: Oo.
1: Di ba nakapag-online?
0: Hindi na tumatawag. Ewan ko ba sa pinsan namin yan?
1: Busy.
0: Talaga naman.
1: Sabi nga ni Papa Ro dito, we are the world.
0: Or what? Siya. Sige, abangan natin. Malay mo naman, di ba? Ito na nga, na-meet na yung mga parents. Malay mo, kasunod niya na eh.
1: Mag-progress na.
0: Diba? Iba ba yan?
1: Parang graduation.
0: Parang graduation.
1: Para graduation.
0: Hindi pala yun.
1: Mamalay mo baka wedding bells na ang susunod.
0: Ay, nako.
1: Sana lang.
0: Abangan nyo yung development niya. Abangan nyo yung development nung kanilang relasyon.
1: Yun.
0: I-follow nyo yung Jason Space Heart FM.
1: Mag-update
0: ako ng mga ano dyan. Nag-development na kanilang mga ano, kanilang relasyon.
1: Papalitan mo na ba si Zian Gas?
0: Oo! Oh, paano sa si Zian Gas sa luma na yun? Ito may bago na Jason Space Heart F.
1: Doon na kayo sa lahat ng updates.
0: Ah, yung mga hindi pa nag-follow dyan, doon, nandun ako, update po kung saan na mabubunta yung mga relasyon ng mga artista.
1: Feeling ko parang manghula ka doon. Ganito ang mangyayari.
0: Hindi ko ma-imagine ha. Diba? Nag-chichika-chika ang artista. Parang di
1: bagay. Breaking news, mga ganun. Tingnan natin.
0: Okay siya. Sige, maraming salamat sa chika mo sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
11: Heart FM Showbiz Balita.
0: Hoy, alas 7:47 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
11: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
12: Good morning, Mar at Nel. Kanina, galing po akong Bulua Bus Terminal. May kaluwagan pa naman doon. Hanggang nakating tayo ng Patag. Dito po sa pabanda ng Patag, may build-up na po dito, Mar at Nel. Hanggang nakating tayo ng Jerbura. May kaluwagan ko naman ng Jerbura. Talaan tayo ng Capistrano Street, kung saan makikita yung Tart Master. Kaluwag pa naman hanggang nakarating tayo na sa banda po ng City Hall. Doon sa banda po ng City Hall, may sumubing na po sa ngayon, Mar and Mel. Salina Bridge, may kaluwagan pa naman. Hanggang nakarating tayo ng Baminta, ganun pa rin, maluwag po pa rin ng Baminta. Hanggang nakarating tayo ng Patag, 6th Division Patag. Kaluwag pa rin sa ngayon.
0: Alright! Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
12: Yes, may pasayaro ko si ma'am.
0: Okay, sige. Ingatan na pagmamaneho ha. Ingatan na mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong traffic report. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
12: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nalaan mo ngayon. Heart Pasada Group, si Y. Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
11: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Oras sa ating ngayon, alas 7:47 ng umaga. Oras na natin sa atin ng GCash GBills. Chill magbayad sa GCash GBills. Your bills in one app. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para pong sa araw na ito ng Miyerkules, June 17, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang national impeachment trial ni VP Sara posibleng matapos sa September 2026 ayon kay Luistro.
1: Mga priority bills, direkta makikinabang ang mga Pilipino ayon kay Speaker D.
0: Siyam hanggang 13 bagyo posibleng pumasok sa par ngayong buwan hanggang Nobyembre sa kabila ng umiiral na El Nino ayon yan sa PAGASA.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, drainage master plan ng syudad pinabibilis upang masolusyonan ang pagbaha.
0: Sa balitang lokal pa rin, night market sa Usmeña at Justo Ramonal pansamantalang sinuspindi.
1: At 20 gasolinahan sa syudad inireklamo sa DOE dahil sa expired o walang certificate of compliance.
0: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Julio Uy nagbahayag ng State of Municipality Address sa Villanueva.
1: Headline naman sa ating balita, Bukidnon tulong mula sa Quezon, Bukidnon dumating na para sa mga biktima ng lindol sa Sarangani.
0: Samantala, sa Bukidnon pa rin isang PDL nasawi naman sa loob ng PDRC Bukidnon.
1: At Samantha Mira Estrada tinanghal na hiyas ng Quezon 2026.
0: Sa ating balitang Mindanao, isang motorcycle rider patay naman sa pamamaril sa Davao del Sur. Suspect, tinutugis.
1: Headlines, ating balitang international. Good news ito ha. Straight to Formosa. Ganap na ang bubuksan sa Biyernes. Ayon kay President o U.S. President Donald Trump.
0: Hey, mumura na ang gasolina.
1: Sana.
0: Sa international pa rin, stepson ng Crown Prince ng Norway, sinentensya ng 4 taong pagkakakulong sa rape at iba pang krimen.
1: At sa ating balita, pampalakasan Kapi Verde gumulat sa World Cup 2026 matapos tablahin ang Spain.
0: Sa ating showbiz balita naman, kilig moment sa birthday po si John Estrada. Usap-usapan sa social media.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang 8 o alas 8 na nagmamadaling umaga. Okay, teka muna, ready na ba kayong tumanggap ng bugas at saka grocery sa araw na ito? Ba, dapat po ha. Ignay mo mga silingan ba? Gusto ko lang ipanawagan, ano? Yung mga na naka-Heart FM ngayon, abay, malaki na po yung chance na manalo kayo ng bugas at saka ng groceries. O, dapat po, dapat sabihin mo.
1: O,
0: ing na po, ing na imong silingan, o, na maminaw saan.
1: Diba? Para ano, damay-damay kayo sa blessing.
0: Yun. Ika nga, share the blessing.
1: Correct.
0: Ay, pagdalo-dalo di ha.
1: Correct. And speaking of sharing of blessing, eto, kakashare lang ng kanilang blessing nung Sabado. Thank you, Gales family, ha.
0: Ay!
1: Nakikinig sa atin ngayon dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Si Ma'am Jeanine, si Sir Glenn, si Sir Nicolas, at si Mami Elaine.
0: Sino bang susunod na magbe-birthday dyan?
1: Yun na nga.
0: Abangan natin yan. Grado, may spaghetti.
1: Correct.
0: Nabipressure na tuloy. Pag nagbe-birthday sa atin, uy, teka muna eh. Puntang dalhin natin itong spaghetti sa akin.
1: Ay, speaking of birthday.
0: Walang birthday. Walang birthday na magaganap. Petsa lang yan.
1: Petsa lang.
0: Linlin Lago Roa, magandang umaga.
1: Good morning. Kay Ma'am Jean Garcia Candia, ang Candia family, magandang umaga. Happy Wednesday, watching and listening from Candiaville, Canituan. God bless you too. Maraming pong salamat.
0: Maraming salamat. Nefot Guard, magandang umaga. Shoutout mga taga Upper Carmen na solid talaga sila naka-Hard FM. Wow! Thank you.
1: Lola Lalang, magandang umaga. Diyan sa Anupula na Claveria, Misamis Oriental.
0: Oy, si Mami Mariling Charm, Miss Tisa Gonzalez, magandang umaga po sa inyo. Ha? Shoutout sa lahat po ng sweethearts all around the world. The Gonzalez fam is watching and listening from Zone 2 si Carmen. Oy, maraming salamat sa pag-follow, ha?
1: Yes.
0: Oo, sa Jason Space Hard FM page.
1: Kompleto ang Gales, ang Gonzalez family dyan.
0: Yun.
1: Good morning, sweethearts. Hi kay Marilu Abrugania, Simbahon. Greet natin ang Simbahon family, Nazi family, watching from Bulwar. Maraming salamat. Ito pa, may pahabol si Glenn Paho, Shelton Azil, Gian Ray Abesha, Ancho Leodor. Ayan, sa Makami Incorporated, maraming salamat, maing buntag.
0: Hi, Shebet! Wala dyan sa may punton. Good morning! Apagdura family, Akain family, at ang Pitogo family. Kompleto na yan, ha? Kompleto sa regados yan.
1: Good morning, Mami Nilda Pia, ng Cabina Bonbon, Zone 7, maing buntag.
0: Karen Torres, magandang umaga. Ay, ito, hindi pa to nag-follow sa page. Karen. Hindi ko pa ito nakikita eh. Mga tagalapasan, magandang umaga. Galutog Pamahaw, shoutout sa akong anak lovely Luz Torres. Nilo, nga going na sa work. I'm being always ask mama. Ito, mama loves you so much. Salamat po, Hard FM.
1: Ate Karen, ha? And si Lalina Bonitalia Wiso. Shoutout sa King Louis Barbecue at Crispy Fried Chicken. Diyan sa Phase 2, Trinitas Bogo.
0: Naku, hindi rin pa rin nagpa-follow yan.
1: Ay, mag-follow na.
0: June Ross, magandang umaga. Nag-follow ka na ba sa Jason Space Heart FM? Hindi pa.
1: Si JL Flower Shop, dapat mag-follow ka na rin.
0: Sabi ni Papa, no, pinsan na naman. Pinsan nga, yung mga artista, pinsan ko talaga yan. Yung mga leading man.
1: Oo.
0: Oh, yung mga...
1: Ibang lahi mo eh.
0: Oh, iba.
1: Star-studded.
0: Lahi ng ano, ewan ko ba? Inuko ko.
1: Ate Miriam Acera, pa-shoutout po sa kanyang, sa kanyang Papa George, si Mama Vilma Insor, Marilo Pegarido, Mercy Caniza, Ate Mercy, kamusta ka? Jong Suban, Ann Ocho, and sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Good morning!
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ito rin si Mami Gemma Popos. Good morning kay Mary Jane Lagit, Estela Sush... Ano ba ito? Sudaria. Kumakita. Elsa Batuan, Gina Pegala, Origala, Divina Lituan, at si Malu Calo, mga sweethearts natin sa Purok 3, Zone 10, Upper Carmen.
0: Aba.
1: Good morning. Maying buntag, Mami Gemma.
0: Ay, ano to, mga nandiyan sa may chapter leader na si Bro Boy at si Edna Bagtasos na makasandig. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Good morning, Sir Efren Wayan. Ayan, magandang umaga, Sir Efren. Mm. At si Mami Annabel Cabuyao Tabanao. O, ikamusta mo kami kay ano ha, kay May Ann. Ito si Daniel, ano ba to? may mga umahabol eh. O, Daniel Siton from Quezon, Bukidon, Mayang Buntag. Ayan. Ito si Prince Faisal Ampuan. Ayan, maraming salamat sa pakikin. Shoutout sa John Dorf Tennis Club sa Baraopol.
0: Ayun, maraming salamat. Si Clark Montibon, no? Magandang umaga. Laki ng muscle, laki ng katawan niya. Tarsinan, no? Si Clark Montibon.
1: Oo.
0: Oh, magandang umaga.
1: Wapong nila lang yan.
0: Ang pogi. Pag nakita niyo talaga, pogi. Talaita eh. Ay, abangan natin mamaya ang ating draw sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at groceries. At eto pa ha, pwede pa po kayong humabol ng inyong mga comments regarding your fathers. Yes, sa inyong mga AirPods. Para po ito sa ating promo ngayong Father's Day. Ang may AirPod has a big heart. May AirPod with a big heart. Sige na, dali na. I-comment naman po doon kung bakit nga ba napakamapagmahal ang inyong tatay, papa, daddy. I-comment nyo lamang doon sa aming promo post. Tapos
1: ipa-heart react ninyo, mga sweethearts, dahil dalawa sa may pinakamaraming heart reactions doon po sa thread natin, sa comment thread. Doon sa promo post, sila po ang ating tatagaling winner.
0: Nako.
1: At makakatanggap ng Father's Day treat package.
0: Nako! Malupit ito yung ating papremyo para po sa mga fathers.
1: Yes.
0: Sa darating na Father's Day.
1: At abangan din ha, dahil may mga entries na babasahin natin on air.
0: Yeah. Oo.
1: Abangan din.
0: Kaya naman yung mga mensahe ninyo, hindi lamang po nakapost yan doon. Talagang ibibida pa po namin yan.
1: Yes.
0: Ha? Oo siya. Sige, aras natin. Hoy, 2 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisong may puso.
13: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
14: Tanang bills, Juka Ron?
15: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran ka ron? Posted na dayon for select billers.
16: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: GCash G-Bills.
18: Search